ATB sa tole ge e de magara fo nyira titiru nu odi an ka kwa mi oware tole ge tole ge mi bi se wa be bi sa tole ge nyoma me no be ko e sa pa so che se mi tole ge ba mi metu me bi sa jomo de amobi edi bi sa jomo de magara.

non siya bo ewa ntum 106.3 insha 104.5 ya filet o memu enia mahudoso mamfo ya mamu wadro ya mama kwa ba wiasi nyina nyumire non siya kasi ebo neket enia si nkumia de bremu yi ebre su se ya na wu se nsemu wibe siya na apatar diabu wabu anua imu odro enia debe sumu ntia nkwanko basa wakasi yinyi bakuwa na amye ni mfilm basa ebe kachira wu se abita na wa bata na biwa enia yoka ni yatipa ensu yemfa